0: او ام دان كاي تيبي ما وراي تمني سميني سو اكيس نان تاوراي كانني ني واكينا كانو وانا راوان كاكوس تني ما واكاي بكيني كانو وانت تينا بون ايو تبراري كيني كمي اوري نغام جيرو كوا تيما تون دونا يون بنان ميوري اف 89.9 سان تاوراي كان ني واكينا كانو وانا راني ما واكي اسنا كمي اوري كارا سبونسر تيباو تيما اوري منتي تيكو تاكيني بريسمنت كي ني ما انا ري تابي بوكي يا ايني awate yake yante pi me on wateri kirikak hari ekina ki narana the domestic violence child protection and sex war offense units ke kawari dikena the DCSU ha meni mani nak kana kwanna na kongra iron the UN women ke ngayang kanare te ko takini Brisbane ngayang kanare ya perunga kan wanna nimya wa ken ka ki posin dinga punga yo meni mani nak me iron the UN women ke sina tauroi ngwakina kan wanara ni mewake o sina sina ngatitai nakonna na kongra responsa o takantani ngana koim gero kwa tauroi nakonna ni mewake de tinga pung ayo kaung roi kai epon rani ni kakawa kayo ipkira ke o digi epon kai nis me kan wanara ra sisirak nara ni mewake me na kongra responsa sina ngadik tai nakonna na kongra responsa ipkin nora roi mina ya tauroi ne pang kanne Daisuko yon nara nampan dara po ni suwa ni miawa ake at apuro wawa awi suwa ni miawa.
1: Lauri nante ko takin placement ni manga na de tapi ibuki yae ni awate yake yanti bima ono wa tiririkiri kaki. Hari ikinake nara na at domestic violence, child protection and sexual offense unit. Ke kawari rikena at DCSU wa mene manina ki kana kwana amne mea waken tita yei irunte yuwen women. Ti yune cha yu inanunte ikotakin prisimen yei tapena airangin kakawake ibugin karawan te makuri ni popogi ki te makuri ni kameramenu maimuendikin makuri ni awa na kontiaini o teatei ake adiposinaki na konti ikotakin prisimen inanuntai ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena napa tita wanimi ke kawakinan longorongo ake ke anataata te polisari akarike ya meirun te pota namata imu indokoya ni karina ayatangtang inanonipaya policeman narunaikai. Pure ake arikin takawai, pure ake ariki yaan te suan kapurupure, pure yaan suan takamenging awa maisirik. Mentetaya yu awana kongora te unit ei enabuputo diki yon tiota ni kamenomeno wari imanimeya ki yaan tiraun te muyenga et 2014 ayarana ki pa te police safety ota ke te PSO. Ato sina sisira ki mua pa tira te police safety ota. Te police safety ota ke te PSO pontota ni kamenomeno meiro wia policeman yaan makaya ndesua at tiraun te muyenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yu ponibukini kamenoan tiwameta mentakanganga meiron temen nari ya ilikirikina mengaya ari ikinagi yaan desua ayo narun naikai. Te puuni mere amata ke atakataka ntanga nsoi mereki karo ke amata aki yei tapi yei bukin teatei amkoraki yan titapitabi ndesuan ke ntakati te amata yei likirike mengaya narun tekapean ke amtangira amata ke awwayani meaka ndetapu asito wana amata ake awwayan tararuaki ndemayanga asito wana meani ndio tayo puntipi mewa tepung megeta inakanga arun deke na irom esiko nandike na koyo amata ke yei likirike ya ake asen kaparaparaki ake arota ke meani makuri ni awa ake amaniveaki yan tesua Ateraun temuenga Act 2014 narunaikai.
2: The one physical abuse. Temakuri niwawa ari eirikereke me kamera kakin rapatanti ameta ironte menna ari okonan nesumina. Ke okonana benda kiosumina yonti rapata. Teka wowa sexual abuse. Temakuri niwawa ari eirikereke me temakuri ntangako narunaikai. Temakuri ni peipuaka kentautau nake tekariaya. Teka tenua psychological emotional abuse. Temakuri ni yuawa ari kona anrota anana mekin tiwameta meimuin mani mekin teka aikakira roi onno kiyuki. Tekawa te economic abuse. Temakuri ni yuawa yu eirekereke mekabonga naki nubuwa kapte mani narunari ya kapiania tesa yuawa ibukin kukureina nsi ngaya awa ya kitawu ibuki ya kaimna na usu. Aika inganda kameetata nkanaro na payana kotiota ni kamenomeno ari enangana ki tesa yuawa irom debracement. Esu wanga ki mena narunari yuspa enakira kayoante pui mewe tepung. Tesa yuawa ya kikatawa ki payana rogon ditabari emena yei tesa kanibuoka ki kiti wame tari tangitang narunari kai anoabis anaus toa tapori kia ki ka ka mele nai te saka ni buo ka ki pana tapo e menu he na ki korawa te makuri ni ka ka mea ku he na ki korawa te reita ki mea ngai ane ni ka mele nai pahin reita ki narun te tarepun o te social media narun te mesensa men na ki rakin narun nai kai o he na kona ni ka sika ki te sayo awa nana pure pa e urua narun tiota ni ka menu menu ayo o he na mea ngakarina ki pa te case hapo ou pa e asan urua tiota ni ka menu menu e te police safety order e rang ka kawa ki he akona ataya na piang koi te saka ni ka menu aki pa imain koron pongin tiota ni ka menu menu ayo ako kona ni mga okira ti office ni policeman na ko waka ni mga ya ibuki ni mga kare kian ti ota ni kamero meno ari yo na riki kana arona pa ko pensi kuna pe ni mu inga waka han tangiri ari ki pa na reis na ko kamero wa kim ti ota ni kamero meno wa kei mu ina riki a pe ni ndeke men te bota ke ni ka po wi ibuki ni kamero ta ta ka ni po ka ki on ti ota ni kamero meno at the police safety order teleponi ya na namba te ko ta ki ni policeman ai ka a ki ka po wa ki ai kai pon riki police station te namba eto 101 wa kya pikeni pe police station the number at the 1RY wa police headquarters number I got the 1 at the 1RY wa tenwa kamrapa osna penin dikeroi

0: Melody, ven la campana, a waterfall. Pataya am kai, yay tayan nakan, nipakan po. Yon na nagarabon waterfall? Yain kaya napakan po, waterfall, am wante meteroin na runde Samsung, at yung 6, nipona at bubuwa api meriwew. Ayay rin nabim na anakis, ayake po na.
1: Yan kami po ang mga kive na pin ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, ang kawari ginanom na yu. Tiyo 7, ewa bubuwa at ipi meriwew po ng kay. Apun po na roy, wabubuwa ni mabi meriwew. Kawaran nan, temoto yi 14 at tibubuwa at ipi meriwew. ZTE 835, tibubuwa ni mabi meriwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apo na roy, punong wabubuwa ni mapi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. Apo na roy may maina, wabubuwa, ono vi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayamuan ka nga nga mwota phone na niki. Xiaomi Poco, e wabubuwa vi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubuwa vi meruwewa. Tablet ay kata roy na nalbeira ay kata Samsung Tab A9 o yapun po po kitawa na kung tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nipo po kitawa na kung unupupuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapi ni present de paka nipo yon na mkawawa antaripon at de A07. Irarikin nani ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari kita repon ay katawroy na nulpeira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: the new super plan. Ayo, ari yon Eric.
1: Ah, kani ka urungay ko, ano siya? What the new super plan?
0: Yani yung rumay yung usapin tayo super plan. Yakan na ngay kay ko ni Garo ko. Ayo the plan ari yon Eric.
2: Mayar kani ka ay wala niki. Mene kapong lang na super plan si nenebuy tara ako rego nenebuy tiki ka pay tata. Tebui na tanga di minis yon de te te ki di se mwes.
1: Ki, kari ki to wana point to know what di kapait from data. O ni mefupo te minis in de te te ki di e se mwes. Nsi te nua de tara po na inanan wapi me awa siewa.
0: Ay, ari, oria, sta, to wana de bok. O ni nei tabi wari ki super plan ne ka yanako. O yei te jensua, aki kona ka ira ki nako yei. Ipukin te po roya rangka kawa ki ayo. The new super plan.